adie bia na wo hwe anim akwan no na bi bia mansankyenye bi se ampo ebebem wo ye mi wiwe no ebede di wo mebrem wo sa ya yare sa ebeko

0: na do aye aye numu die se sa no aye aye dia na mebo na baso
1: baso tie
0: na no adaru ma bebia wedu nanka metutu mfa kakramrem na nei se etiaze e na na no kwesia dabi adu asafo na nko ade ne dia koma akofna e wo fie
1: pasa leg
0: etu asa leg thank god e ko
1: ha se enka enti no oko babianti official position of Adwasa said if you want na oko
0: na ye luntra okay na nei se you take am na uhuri sia wesi ka need na ntin no sia nsi wesi se ay someone said here
1: e babi bi a e yamra
0: na na ntin na me ka me bi wi e bi so question no se na na onim mra mu de na na se court issue summons bi anase se court issue injunction bi a he said they are here na na apart from court bailiff obi fufuro bi e bet me attend them in to the prospective recipient and wada
1: I think yenye ni say
0: yeah
1: Accra High Court Accra County eh expert injunction
0: yeah
1: na se me fa enko to bi bi so me de ko ebra me twemu no na me tie se anana mo court premises wo na me tie se court no se ye fa injunction no enko e bi e na ni pa kwa no kwa na bailiff wo na maka che court se bajo bi twemu na me tie se ye se mo mo de injunction ko twa de so me tie ma me tie ma tie mo wa tie pa ma me
0: e tie mo fa ma me enko na na ye tumi de ma no
1: e lo ku su se
0: and na na we de ma me sa legal education
1: amemaw na mamenye adie bi so ewa ha.

0: Nana bia na.
1: Eye.
2: Eh, mami ko na ko ti ko bo mena mesa ba che me da si. Royal of Japan. Eh, private legal practitioner. Kanso me mo ache no pay. Article di abumia ko ba ko bi mfem.
3: Kwame, ene na yen to aso ewo the Ghanaian Times the Obokrata no emo. Na Ghanaian Times yi bo shi na Makor Volta region. Wo be bi mo krata fa eto so aduono e ba ko ewo Ghanaian Times the Obokrata no mu a. Omo HM ese abrosi panyufo bi e na wo mo ewo Framantam Police Command no emo. Ene na no efiada. Wo mo ekosei Indian hemp plantation. Ye dua pa. Eight acres

0: me pa cho be ru di si
1: mo di ko sa di pa no re ko bi wa wa nga ta de ten ka wa mi o na ku ko wa ye se ko be ko ko so ma pa ko sai ko te ma e di let as be would that admit to say e ko ko aban se about 3 million beds

0: professional standard.
1: They
0: be almost by end of it professional standards. Intimu os wajia tum so be you with one and onto tonasi. Intimu sa wako buwe. So we need to call the befa lawyer. State no ebe man akwenya e man akwa ku chusu lawyer kra ope na state no etia sa e kam e dia ma abu chika
1: dia ba se ya time bi da so na time fi bi da so ana se e bi aye ni na ko ya so de shi na se ni gina so ko gina ma ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka